Aya babu, toto ya kabasele, kale kale masanga, buta masanga kini.

Pagina oro to boka ni na we o maraniket e. Pagina oro to boka ni na we o maraniket e. Kumoko na itunya wino la vinyan.

mama bana kola nga mwana ya salama mingi omuna pena kote musu mama bana mama bana.

0: kodito kala sema
1: erigo woda wendo ni anglo
0: era mara kodito kala sema o
1: agakso de wudde
0: mama jaye maero sana
1: wapi
0: mama jaye maero sana kaki wuto moranya pinyo subao
1: umundi wuda sembo wudi kanyo
0: kaki wuto moranya pinyo subao
1: wapi padi
0: anenya utajwe mamiyo ngimana yupe
1: Enjoy you, my